0: nyae bompon ni efefe wo be fe o timi yede
1: enyi so
0: same na kachi am same na yede
1: e kachi se
0: twa obi asabi wanya stroke no obi timi mo o timi mo na boss wo
1: yes
0: wo timi se na tali wo timi bo ni bet wo timi se ni popo
1: yes
0: e ti na wa wadi twa afa wo se o yare se wani ama wo so na yare bi ato a am wa ba mumbu
1: yes
0: timi rade
1: yes
0: kachi rade so hu mo bo
1: yes
0: e po sa wo na wo ye ya na po nyo na ye ye pa die ti abone ne ana yare ne ba ye no
1: Amen.
2: Amen.
0: Nyame oye ya safo.
1: Yes.
0: Lo sa ne mayale. Nyame sa yale. Ama Dr. Fojit ke. Nyame sa yale ama ya safo po ya GPT.
1: Amen.
0: Nti ani nyame nkasa. Kibe nyame.
2: Kibe no.
0: Ne nyame beche.

0: to abankwa wana owu ewu Kristo no wo besa enya da papa enti se owu Kristo owu Yesu papa
1: owu atinyi na
0: owu dachi
1: watinyi
0: o eni da so
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: so owu Yesu owu eni da so
1: yes
0: yes akwani na mu
1: eni da
0: so
1: amen
0: so fujo me so owu Yesu owu bambo owu Yesu owu atinyi na la ka bibi che no
1: amen
0: amen
1: owu Yesu owu atinyi na
0: amen
1: amen
0: said ye when kura ni betimi de na nkwa abato wona mama
1: mhm
0: when ye hwe wi asimo a when ni

Jackson adia na ya kam kakakrebi lezo omunya omuti edidi mu yebedi sa enkomo no Man City ni Pep Guardiola enkomo ni nyina ewa ha and have other interesting yenkomo ewa mano ni bebre na no yaboa boa no.